0: Exxon ng Vanguard Radio Network kay kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin sa kabanatuan at buong kapuluan, ganap na ang 3 minuto makalipas ang 8 ng umaga.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Muli po magandang umaga mula pa rin sa silid pambalitaan ng DZXL. Narito ngayon ang hanay ng ating mga balita sa oras na ito. Opisyal nang sinimulan itong Huwebes, Mayo 7, ang dalawang araw na ASEAN Summit and Related Meeting sa Cebu. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga talakayan kung saan ang Pilipinas ang chairman ng summit ngayong taon. Sumentro ang mga pulong sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya at pagkain, suporta sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises at proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Dumating ang Pangulo sa Cebu nitong Miyerkules ng gabi kasama si First Lady Liz Araneta Marcos at ilang mga opisyal ng gobyerno. Maagang nagsimula ang pulong sa ASEAN Economic Community Council Meeting at sentro ng talakayan ang Trade and Investment, Digital Economy, pagpapalakas sa kooperasyon para suportahan ang mga negosyo, paglikha ng mga trabaho at pagbubukas ng mga oportunidad para sa mamamayan sa buong ASEAN region.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Ipinagtanggol ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nadamay sa isyo ng pagtaas ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Sabi ni Gatchalian, fake news ang pahayag na porpis ang dahilan ng mataas na bill ng kuryente noong Abril. Paliwanag niya, maliit lamang ang konsumo ng kuryente ng porpis household kumpara sa mga residential at commercial user. Batay sa datos, nasa 135,411 lamang na porpis households ang kasali sa Lifeline Rate Subsidy Program kumpara sa 8.11 million na consumers ng Meralco na binubo ng residential, business at industrial users. Sa usapin naman ang panukalang pagrebisa sa Expanded Lifeline Rate Law, bukas ang DSWD sa pagbabago basta't hindi ipapasa sa consumers ang dagdag na gastos.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Nanatiling highest paid government official si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. noong 2025. Ayon po yan sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit o COA. Ayon sa 2025 ROSA, umabot sa 52.76 million pesos ang kinita ni Remolona mula sa sahod, allowances at iba pang benepisyo. Mas mataas ito ng halos 4.8 million pesos kumpara sa 47.97 million pesos na natanggap niya noong 2024. Pumangalawa kay Remolona si BSP Deputy Governor Elmore Capule na tumanggap naman ng 36.02 million pesos. Kasunod niya sina Senior Assistant Governor Johnny Noe Rabalo na may 30.59 million pesos, Senior Assistant Governor Edna Bilia na may 30.52 million pesos at Monetary Board Member Benjamin Jokno na may 30.20 million pesos. Si Jokno ay dating Finance Secretary at Budget Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Ang iba pang highest paid government officials mula sa BSP ay sina Romeo Bernardo, may 30.08 million pesos, Rosalia De Leon, 29.99 million pesos, Jose Querubin, 29.92 million pesos, Walter Wasmer, 29.85 million pesos, Kuchi Ponasier, 27.72 million pesos, Mamerto Tangonan, 26.48 million pesos, at Bernadette Romulo Puyat, 24.76 million pesos na panglabing dalawa sa listahan. Sumusunod dito si na dating Solicitor General Menardo Guevara, 22.63 million pesos. Michael De Jesus ng DBP, 18.63 million pesos. Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo, 17.43 million pesos. Zeno Ronald Abinoha ng BSP, 16.35 million pesos. GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso, 15.16 million pesos. Raul Villanueva ng PAGCOR, 14.77 million pesos. Aripa Alauya ng BSP, 14.65 million pesos. At Lynn Javier ng BSP, 14.59 million pesos.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Muntik na umanong sapaki ni late Congressman Richard Gomez si Batangas Representative Leandro Lebiste kung hindi lang naawat ng kanilang mga kasamang mambabata sa loob ng plenaryo ng Kamara de Representantes no Martes ng gabi. Nagalit daw si Gomez, galit at pigil na pigil manapak ayon sa source, ayon pa sa source, kaya lumalayo every time nilalapitan ni Congressman Lian Lebiste. Sabi ni Deputy Speaker at Iloilo Congressman Janet Garin sa panayam, hingil po sa eksena sa loob ng sesyon sa Kamara matapos ang privilege speech ni Lebiste labang kay Executive Secretary Ralph Recto. Nauna rito, umugong sa Kamara ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Lebiste nang biruin ito ng Batangas Olon na malakas din umano ang vote buying sa kanilang lugar sa Leyte na ikinapiko ng una. Ayon sa impormante, matapos pagsabihan umano ni mamamayang Liberal Party List Congressman Leila De Lima si Lebiste hinggil sa aligasyon nito na hindi lamang sa Calabarzon malala ang vote buying, ay sinulsulan umano ito ng ibang mambabatas na pangalanan ang namimili ng boto. Lumapit kay Goma tapos sinabihan si Goma, eh di ba ikaw malakas din vote buying nyo? Pumutok daw si Goma, susuntukin, pinigilan ng mga congressman. Kwento ng isang mambabatas na ayaw magbanggit ng pangalan. Ilang minuto pagkaran ito, nilapitan ni Lian, sabi, joke only, sabay tawa. Eh lalo raw nagalit si Goma, kaya pinalayo itong Lebiste. Ang kulit nung bata, binabalikan si Goma, umaalis at dumidistansya na, pero sinusundan pa ng bata. Ang sabi pa ng source, samantala kinundi na naman ng limang kinatawan mula sa Batangas sa mga aligasyong binitiwan ni Lebiste labang kina Recto at Governor Vilma Santos Recto.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Maring itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na blind item na isang abogado ang binatuman niya ng laptop sa pagsasabing basura ang naturang chismis. Sa pagtitipo ng mga supporters sa The Hague, Netherlands nitong Mayo 6, sinagot ni Duterte ang tanong kung binato niya ng laptop si Michael Poa, tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team. Sinabi pa ng Vice Presidente ng inimbento lamang na makalaban niya sa politikang chismis na ito upang sisiraan. Ang gusto raw palabasin siya ay baliw, pro-China, incompetent. Lumalabas din yan sa kanila, sabi niya. Tiniyak naman ni Duterte na hindi niya re-res baka ng mga taong naninira sa kanya dahil wala sa kanyang ugali ang gumanti, lalo na sa mga kongresistang nagsusulong ng impeachment complaint.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Umani naman ang batiko sa larangan ng palakasan. Umani ng batiko si PBA legend Rudy Distrito matapos masangkot sa mainit na komprontasyon sa huling segundo ng laro sa pagitan ng Batangas City at Binyan sa Quintana Rizal ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Ayon sa report, napaglamang nagsimula ang insidente sa natitirang 6 na segundo ng aksidenteng naipasa ni JJ Pido ang inbound ball sa direksyon ni distrito na nagsisilbing head of security ng liga. Sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, ibinatupan ni distrito pabalik ang bola kay Pido at agad itong hinarap na lalong nagpainit sa tensyon. Pumagit na rin si Coach Boyet Fernandez upang humingi ng paumanhin at ipaliwanag na hindi sinasadyang pangyayari. Gayunman, hindi rin ito nakaligtas sa galit ni distrito na nauwi sa mainitang palitan sa gilid ng court. Napilitan ng mga mamagitan ng ilang opisyal at personnel upang hindi na lumala ang komprontasyon. Natabunan tuloy ang 73-60 na panalo ng Batangas City laban sa Binyan dahil sa insidente. Agad namang naging usap-usapan online ng kilos ni distrito kung saan maraming netizen ng komisyon kung bakit lalo pa nitong pinalala ang sitwasyon imbis na pakalmahin bilang bahagi ng seguridad sa liga.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito mula pa rin sa Solid Pambalitaan. Ako po si Arman Galang.
2: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa 4 na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: At yan naman kachokaran ang isa pang awitin na inatid sa atin ng Biogesic sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic, ingat!
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dahil kasi dito sa pagtaas ng bill ng kuryente ng atin namang mga kababayan, napansin tuloy, unbundled kasi, di ba? Ipinaliliwanag na ng mga kumpanya, yung mga distribution utilities, ipinaliliwanag na po nila kung saan napupunta yung kanilang mga sinisingil. At nalantad, meron dyan para sa poor peace, meron sa mga senior citizen. Ngayon, grabe ang mga nagiging batikos. At ang binabatikos, bale, yung gobyerno, pero anong tawag natin sa Tagalog doon? Hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Diba? Habang binabatikos yung gobyerno, aba, parang ang sinasaktan na. E yun ang mga kababayan nating mga maliliit, yung poor peace, pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries. Nako, eh tama ba? Tama ba na sila? Kasi merong portion, mga kachokala, na binabayaran yung sa kanilang lifeline. Pero take note ha, hindi po lahat ng poor peace members ay nakikinabang dyan sa lifeline. Unang-una, hindi naman sila lahat ay nag-a-apply. Pangalawa, yun talagang maliit lang ang konsumo ang pwedeng mag-apply sa lifeline. So, may paliwanag po sa Secretary Gatchelian. Pero oras natin, kachokran, ganap ng 43 minuto makalipas ang ganap na alas 8 ng umaga. At ang time check, hati naman sa atin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yung nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Magandang umaga po. Magandang umaga po. Tama ba na sinisisi na ngayon? Actually, hindi lang hampas sa kalabaw sa kabayo ang latte. Talagang nilalatayan eh, kabayo. Mga kachokaran, dinidirektan eh. Kung ano-ano yung ibinibintang na sa kanila eh. Diba? Joel Gosela, good morning. Jeffrey Fajardo, Habate. Magandang umaga kay Mercedes Bondok. Cheche. Si Cheche. Magandang umaga. At Juanito de la Cruz, yan, Cheche Cabico, ayun, at saka si Mercedes Bondok, magandang umaga. Farm Wati Ray Bulacan, magandang umaga Ray Bulacan, Farm Wati. Danny Fajardo, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi niya, thank you very much ha, sa inyo pong pagtutok. So, nagkakaroon na po ng mga batikos maging doon sa mga miyembro ng poor peace. Anyway, dati naman, dahil dati nang minsan na sisiku-siku sila kapag nahihirapan yung mga kababayan natin sa middle class na tinatawag, katulad ng pandemya, di ba? Ang sabi, oy, sila na lang lagi ang binibigyan ng ayuda kami, nagbabayad kami ng tax, no? Pero sila ang binibigyan. Oy, yung pong ano, nagbabayad din sila ng tax, yung poor peace. Walang Pilipino ang hindi nagbabayad ng tax sa ngayon. Sa totoo lang. Yun namang mga nasa nagtatrabaho, yes, dati kasi, dati po, pagka sumweldo, kahit magkano ang sweldo ng empleyado, bawas na yung 10%. Diba? Bawas na 10% dahil income tax return, kinukuha na po yun ng employer. Pero ngayon, hindi na. Magkano ang sweldo para bawasan ka ng 10%? Teka, tingnan natin. Ha. Kasi dun sa train law, mga kachokaran, 250,000 pesos per year ang sweldo. Walang ano yun, walang tax, wala na yung 10%. Dapat ha, tingnan nyo, baka naman kayo eh kinukuhanan pa. Dapat wala na po yun. Kasi nasa ilalim na po ng batas na dapat hindi, yan. So pagka ang sweldo ng isang empleyado ay 20,833 pesos per month, dapat wala nang binabawas na tax. Dapat ang tax na din nyo ay value added tax. Malaki siyempre yung binabayad natin kaysa dun sa iba, di ba Ray? Musta ka chokanan? Bukas piyesta sa amin sa Barangay Rio Chico. Aba, happy piyesta naman. De La Cruz Mar, LD Venturina, Matias, good morning. Matias Garcia, Papalayon. Jennifer, okay. Delipes, kay Eugene Lim, magandang umaga. So, wala pong Pilipino na hindi nagbabayad ng tax dahil bawat bilin mo, kape, soft drinks, yung tumador, malaki-laki binabayaran tax niya, na kasi yung sin taxes saka sa sigarilyo. Pero lahat po nagbabayad ng tax. Lahat ng bilin natin halos eh. Halos. Everything na bilin natin o kaya i-consume natin, nanood ka ng sine, nagbayad ka ng tax, di ba? O kahit ano. Mayroong mga iba, mga agriculture products minsan, pero pag binili mo sa mall yun, may bayad ka na rin. So, ganun kachokanan. Ngayon, ang sinasabi po, di parang ano na yun, yung issue na, kami ang nagbabayad ng tax, pero panay 4-piece ang inaalala. Ganun ang sinasabi ng iba. Panay sa kanila na lang napupunta. Please take note, yung pong mga miyembro din ng 4-piece, nagbabayad din po sila ng tax. Bumili sila ng kape, bumili sila ng asukal, bumili ng iba pang mga pangangailangan, nagbayad po yan ng tax. Bumili ng gas, yung pang lampara. Bumili ng LPG, kung may LPG. Nagbayad ng kuryente, yon may lifeline. Pero may tax pa rin doon, tapos binawas yung lifeline. Nako, mga kachokanan. Ito na. Yung sinasabi ni Secretary Gatchalian muna, ang puntahan natin. Ang sabi ni Secretary Gatchalian, wala po na dapat isisi doon sa mga 4-piece, dyan sa tinatawag na bill shock, yung biglang pagtaas ng presyo ng kuryente. Huwag niyong sisihin yung 4-piece. Bakit? Napakaliit lang nun. Kasi sa 4-piece, ang may lifeline lang po, yung kumukonsumo ng 100 kWh pababa. Hindi lahat ng miyembro ng 4-piece. Katulad ng hindi lahat ng senior citizen, kasi hindi naman lahat nakapag-apply. Si Perino Garcia, good morning. Luaton Chris Yexel, good morning. Julio Bulaklak, magandang umaga po. Ipinagtanggol ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nadadamay sa issue ng pagtaas ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company, kachokanan. Sabi ni Gatchalian, fake news ang pahayag na 4-piece ang dahilan ng mataas na bill noong Abril, open quote. Hindi 4-piece ang rason kung bakit lumaki ang pagsingil noong Abril. Yung bill shock na yon nang galing sa sarili natin nilang generation. Tumaas ang generation expense nila. Ang tinutukoy po yung magumagawa ng kuryente. Paliwanag pa niya, maliit lamang ang konsumo ng kuryente ng 4-piece households kumpara sa mga residential at commercial user. Sabi niya, napakalit lang ng kinukonsumo ng 4-piece. Pag sunuma total mo lahat yan, ang average yan, wala pang kalahati ng sentimo ang napupunta sa lifeline rate. 0.40 centavos. Ibig sabihin, wala pang kalahati sa isang sentimo kasi nga, ang 4-piece halos wala namang appliances sa bahay. To the most, isang electric fan at ilang bumbilya. So hindi sila ang rason kung bakit sumipa ng ganun kalaki. End quote. Batay po sa datos, nasa 135,000, Metro Manila to ha, 135,411 lamang na 4-piece household ang kasali sa Lifeline Rate Subsidy Program kumpara sa 8.11 million na customers ng Meralco na binubuo ng residential, business at industrial users. Sa usapin naman ang panukalang pagrebisa sa Expanded Lifeline Rate Law bukas ang DSWD. Kung palalawakin pa, no, itong Lifeline Rate Law, bukas sila sa DSWD provided na hindi na sa consumer manggagaling. Ay nako. Ang reklamo po kasi ng ating mga kababayan, which we do understand naman, kami kasama tayo talaga doon. Eh kailangan din namang makagaan-gaan. Kami man apektado rin nitong crisis na ito. Eh bakit ba kung tutulong kayo sa iba? Okay lang namang tumulong eh kung may kakayanan kami. No, pero bakit ba pinipilit nyo kaming tumulong? Pinipilit nyo kuhanin sa amin yung pambayad ng kuryente nila. Pero yan po ang paliwanag ni Secretary Gatchalian. Hindi naman ganun kalaki yun. Wala pang kalahating sentimo yung sa bill natin napupunta sa kanila. Yun. Wala pang kalahating sentimo yun. So, hindi yun ang talagang dahilan ng pagtaas ng kuryente. Speaking of pa, talagang di maiwasan mga katsokara ng pagtaas ng kuryente ngayon. Yun yung, yung mga katsokara natin na dyan sa NECO 2 Area 1 at sa lahat ng mga distribution utilities, tsak po, nararanasan nila ngayon to. Kaya lang, ang may announcement akong nakita, ito pong NECO 2 Area 1. Asan ba yun? Teka ha, bago po yun, meron pa rin tayong assignment. Oras natin katsokaran, ganap ng 8:53. At ang oras, inihatid naman sa atin ang BioFlu, 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na!
5: 1 and 2, 1 and 2, pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, anong

0: or symptoms, paka-flu na yan. Kaya, may flu na! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ay, batiin muna natin yung mga nandito ngayon. Bakit pa medyo kailangan din yata natin ng lifeline sa connectivity ngayon? Ha? Yung mga telco natin, kailangan talaga mag-lifeline na rin eh. Ha? Mag-lifeline na kayo, magdagdag kayo ng infrastructure, grabe. Sabi ni Loretta Navarro, good morning po Kachokaran, good morning po. Pabati nga po ng happy birthday sa aking mabait na kapitbahay dito sa Bella po. Si Ate May Ann Malaca, MBTC. More birthdays to come, yun, naisip ko na rin. Thank you. Sabi niya, sino may birthday? Pag may birthday, kailangan yun, may isang bagsak. Bigyan naman natin ng isang bagsak yung may... My birthday. Teka. Ito, oh. Sa may birthday.
3: Happy birthday!
2: Okay. Isa pa. Sino? Tingnan natin ang pangalan. Ay, si mabait na kapitbahay dito sa Bella, si Ate May Ann Malaca. Ang pagbati mula kay Loretta Navarro.
3: Happy birthday!
2: Yan. Happy birthday, ha, May Ann. Nabati ka ni Loretta. Pinag-iinitan nila ang 4-piece, hindi naman sa bulsa ng galing ang ayunan ng 4-piece, sabi ni Jennifer de la Plesa. Okay, good morning, sabi niya, maganda umaga Ray, ha, at saka kay Ray Libaran, o Libiran ba, Loretta, kay Rose Ann, kay Sol de Tumol, Jennifer de la Pesa, yes. Kay Bebe, magandang umaga, Bebe Francisco, Lucy Fajardo, kay Jerry Dupra, Perez Africa, Jennifer, yes. Okay. Sa inyo lahat, ha, kay Amali Sarmiento, magandang umaga. Resty, okay, good morning. Christopher Tanghal Arigando. Yan, good morning. Binabati rin natin, ha, sina, naalala ko yung Christopher, sina Kapitan Christopher Lee ng Barangay Pagas, Cabanatuan City. Grabe, pamigay na naman ng mga gulay. Maraming barangay officials at barangay, sangguniang barangay dito po sa lungsod ng Cabanatuan na ngayon ay talagang nagbibigay benepisyo sa ating mga kababayan. Sa kanilang mga kabarangay. Eto, oh, yung pabatid mga kachokaran ng NEECO 2 Area 1, again, hindi lang po sila yung nakakaranas ng pagtataas ng presyo ng kuryente ngayon. Noho, hindi lang po sila. Hindi lang Celcor, hindi lang Sahelco, hindi lang NEECO 1, hindi lang NEECO 2. Kita nyo naman ang Meralco, no? At kita nyo naman sa ibang mga lugar pa rin. Pero ito po, kasi ang NEECO 2 Area 1 ang nagbigay ng paalala para ngayong buwan ng Mayo. Ang sabi niya, Power Rate Outlook, May 2026 Effective Power Rate. Dahil sa patuloy na pagtaas ng konsumo ng kuryente ngayong taginit, inaasahan din ang pagtaas ng presyo ng kuryente ngayong May 2026. Kaugnay nito, hinihikayat ng kooperatiba ang lahat na maging masinop at responsable sa paggamit ng kuryente. Maglalabas ang kooperatiba ng opisyal na abiso ukol sa effective power rate para sa May 2026 sa oras na ito ay ma-validate at ma-finalize. Ay, siyempre, reaksyon ng ating mga kababayan. Kahit anong tipid, kung hihina lalakas yung power, patay sindi ang EF. Ano ba yung EF? Gumamit na lang tayo ng solar, sabi naman ni Christina. Sabi ni Binshine, di po ba bumaba na ang presyo ng gasoline? Bakit po tataas ulit ang kuryente ngayong Mayo? Si Reynaldo, sabi niya, buti may solar na ilaw. Sabi ni Ching naman, ako wala aircon. 1,700 lang naging 4,233. Doble halos. nagtiis pa kami sa labas ng bahay at ang ifan, mainit ang singaw, electric fan. O kahit na may electric fan ka, no, mainit pa rin ang singaw. Eh sabi nga ni classmate LB, yung upuan eh parang nagliliyab eh, sa loob na ng bahay yun. Menard Delano, Jocelyn Diaz, yan, good morning. Oy, belated happy birthday naman kay Sister Seni Makaya. Yung ating butihing Sister Seni. Yan, ang butihing may bahay ni worthy faithful navigator Willie Makaya. Belated happy birthday po. Sabi ni Tess, hindi naman tayo ubra di magbentilador. Sobrang init kahit anong tipid. Malaki pa din ang bill. Ang point po ay, yeah, tumaas talaga ang presyo ng kuryente, pero kung makapagtitipid pa tayo ng konti, baka mabawasan. Baka mabawasan. Ay, tiis-tiis ha. Naalala ko yung tiis-tiis na yan. Tiis-tiis yung mga kababayan natin na kumukuha ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority o PSA dyan sa Any Pacific Mall. Nagawi tayo. Grabe pala. Ang haba ng pila, oh. Haba ng pila, kachokaran. Tapos talagang, doon sa loob, marami na sigurong nakaalis, maluwag-luwag na, pero doon sa labas, nako, nagpila sila talaga. Sige nga, oras natin ganap ng 9:01, kachokaran, at ang time check, inatid naman sa atin ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit po 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagtutok. Dito naman sa ating palatuntunan, Michael Legaspi, Danny Bella Cruz, Joel Gosela, uy, si Dit, Marivic, Espiritu Gilbert, gandang umaga, Dit, at Christopher Tanghal Arigando, si King Reyes, De La Cruz Mar, Melissa, Baltasar Mendones, Marian Mariano, Wenceslao De Silva, si Arlene Criste, Danny Fajardo, good morning, kay Gloria, Gabriel Salamat, Alfil Rabanso, Jovel Franco Espiritu, Jennifer de la Piesa, at Jeffrey Fajardo Habate, kay Carol Acuña, magandang umaga po. Okay, sabi ni Vladimir Manlusok, good morning, sabi niya. At si Saneco Juan, todo bill ng mga tao, paano kaya ginawa? Reading yung 2K naging 6K. Puro lasing ba ang reading? Dapat subtract lang. But ginawa multiplication. Ano yan eh, di ba? Previous reading minus present reading equals current. Ganun ba yun? Di ba? Ganun lang. Oo. Previous minus present. Present minus previous. Talaga naman. Talaga naman. Mali tuloy eh. Subtraction kasi sabi nga ni Victorina. Oo. Present minus previous equals current. Okay. Oh, sige, ganun lang. Kahit kayo makikita yun, di ba digital sa inyo? Jocelyn Diaz, yes, good morning. Di ba digital dyan sa mga lugar ninyo? Maraming salamat po, ah.

Muli kasama natin sa technical side ang ating engineer boy, pretty boy Piñera. Ako po ang inyong katsokaran si Arman Galang hanggang sa araw ng bukas. Pag-usapin natin ang mga issue, mga paksa. Uy, si Perino, good morning. Mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno, Doble Ocho. Thank you very much, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magandang araw, isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Arroyo University.
4: Sasamahan kita.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
10: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
11: DZXO
12: Doble Uno
11: Doble Ocho.

narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

0: DGXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
1: DGXO.
0: Doble 1.
1: Doble 8.
2: Kastoy ti uni na ti barado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
3: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Kahit itanong mo sa doktor.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: itong quarterly and annual Alpha List of Payees.
1: Ayan. So, para po sa ating quarterly Alpha List of Payees, dapat po itong isubmit on or before the last day of the month following the end of the taxable quarter. So, halimbawa po dito, para po sa first quarter ng taong 2026, ang deadline po nito ay April 30, 2026.
0: Mm-hmm.
1: And then, para naman po sa ating annual Alpha List of Payees, dapat po itong isubmit on or before March 1 ng taon kasunod ng taxable year. So, halimbawa din po dito is yung para sa taong 2025, ang deadline po nito ay March 1, 2026.
0: Okay, ma'am. So, pasensya na, medyo kulitan tayo dahil kailangan talaga makumpleto yung impormasyon na pinagkakalub natin sa ating mga kababayan. Again, live po tayo ha, sa 101.5 Big Sound FM, sa 1188 DZXO AM at dyan po sa mga nasa social media natin. Natanong na namin sa inyo, what? Diba?
1: Who?
0: Okay? At when? Ngayon naman, tanong natin, saan? Saan at paano? Isasubmit itong ating pinag-uusapang quarterly and annual Alpha List of Payees.
1: Ayan. So, dahil nga po sa digitalization efforts ng kawanihan ng Rentas Internas, ay electronic na lamang po ang ating submission.
0: Ayun naman pala. So,
1: kaya mas madali na po para sa ating mga taxpayer.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, una po, gamit ang Alpha List Data Entry. Ito pong Alpha List Data Entry, ito po ay madadownload natin to sa website ni BIR.
0: Mm-hmm.
1: So, pagkagamit po ng Alpha List Data Entry, ay i-generate po natin mula doon ang .dat file para sa quarterly Alpha List of Payees or annual Alpha List of Payees. And then, paalala din po na dapat bago po natin isumite ang naturang Alpha List, ay dapat i-validate muna po natin siya gamit ang Alpha List Validation Module, which is doon din po siya madadownload sa website po ni BIR. And then, after pong ma-validate, dapat po ang lilitaw dito ay no errors encountered. Ang ibig sabihin lamang po noon ay tama at wasto ang ating nagawang Alpha List. And then, pangalawa po ay ito po ay kailangan i-submit gamit ang e-submission. So, maaari po itong i-email sa esubmission@dir.gov.ph at marapat po na hintayin ang validation report kung saan ito ang patunay na matagumpay nating na isumite ang Alpha List.
0: Very well said, ma'am. Siguro naman, katulad sa akin, sa ating mga tagapakinig, naging malinaw po itong ating pinag-uusapan ngayon, ano, itong ating paksa. Ma'am Carmel, maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagbabahagi sa ating mga tagapakinig. At tandaan po ang tamang kaalaman na nakukuha natin at yung pagsunod sa tamang proseso ay susi para dito sa hassle-free na tax compliance. Di ba, ma'am? So, ma'am, thank you very much. At baka naman meron pa kayong mga nais na ipaabot na mga, you know, mga hindi ko na itanong sa inyo ngayong umaga. Nasa inyo po ang pagkakataon, please.
1: Ayan, sige. Paalala din po sa lahat po ng ating mga tapat na taxpayers, para maiwasan po ang penalties, huwag kaligtaan po ang mga deadlines at mag-submit po ng tama at on time. At bago din po matapos ang ating buwis kalaman, nais ko lang din pong kunin ng pagkakataong ito upang batiin ang ating mga butihing taga-pangasiwa ng Bureau of Internal Revenue na sina Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, ang aming pong OIC Regional Director sa Ripoden M. Bantog, ang aming Revenue District Officer Sir Miguel Angelo D. Alfaro, sa aming pong mga section chiefs, group supervisors, at sa aking pong mga kapwang kawani ng BIRRDO 23B South Nueva Ecija. At para din po sa mga iba pang katanungan, maaari niyo pong bisitahin ang aming official website sa www.br.gov.ph o bumisita po sa aming tanggapan na matatagpuan sa Maharlika Highway, Sumacabsor, Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, muli po, maraming salamat po Sir Armand at sa mga tagapakinig ng 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXO AM. Ako po ulit si Revenue Officer Carmel Ringgol, reminding everyone to file and pay your correct taxes on time dahil sa mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo.
0: Muli po, maraming salamat, Ma'am Carmel Ringor, Revenue Officer mula po sa Compliance Section ng BIR Revenue District Office 23 South Nueva Ecija. Thank you at mabuhay po kayo. Nakasama pa rin natin sa production si Noel Ragasa. Ako po si Arman Galang. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat po tayo lagi.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: WZXO doble uno doble ocho
1: uno uno ocho ocho DZXO.

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: TZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho
3: TZXO
2: Double One Double Eight
4: Double One Double Eight.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. Ibai-Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Bai-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bai-Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Bai-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: two or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Masakit ang ulo ko.
7: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
6: Gamot agad? Baka may side effects.
7: Iba ang Bay Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
6: Aba, maingat nga.
7: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
9: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mama, Mami, Nanay, Inay, Momshi, ikaw ay biyaya mula sa Poong May Kapal. Walang makakapantay sa iyong pagmamahal. Salamat sa gabay, pag-iingat at pag-aaruga. Buong pamilya'y di mo sinusukuan hanggang tumanda. Muli, maraming salamat at maligayang araw ng mga nanay. Pagmamahal, pagbati at musika ngayong Mother's Day. Hatid sa inyo ng 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXO AM.
11: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
12: Sasamahan kita!
13: Uno, uno, ocho, ocho, DZXO.

0: 1-1-8-8 DZXO. DZXO.
1: 1-1-8

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Metay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yung nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang yung nilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: ZXO
1: doble 1
0: doble 8.
2: Sa ulo ng mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran forte!
5: Unilab yan.
6: Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Masakit ang ulo ko.
8: Red, may work pa. Iba-i-Jessic mo na yan.
7: Gamot agad? Baka may side effects.
8: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
7: Aba, maingat nga.
8: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: doble 1
0: doble 8.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Oh!
1: Double one, double eight!
0: Double one, double eight!

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Red may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alo!

0: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang puwesto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

For 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

For 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: kastoy ti uni na tibarano nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo.
1: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO!
3: Doble uno!
2: Doble ocho!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o bitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may tuturo ako sa inyo, isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo, isang sekreto, para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirekomendang gamot sa butika. Ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test hanggang sa storage. At huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagdudual at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double 1, double 8!
6: Double 1, double 8!
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.